0: Why seberai?
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI FM.
2: YFM, segulai sejalai.